ni mande nyau na lololol wae tu ma am lu ma sa nyau jai sau jai nagak sau mi am na chi kar bu rafel am chi oto bu rafel yore chi song su rafel nyaw na lol tu mama sa am lu nyaw nyaw pulo ngai do ali belel